0: tayde fodi talawin radio fodi tal dugu chen ki we mu kanama bejju ma be ki har me kwanyene enu lawin radio tin cha bichel ket ma watimo kede bet ki ngi ba be do ki pasta basil studio and nanne pe guru la yen station ma megi polkar wa chaho chon wa bi cheru kwere wa chawa pawe ya rew mi ko dikko be chap ka ti chaman jol la kwat fo bino
1: good amore mate la rema me amara kasule Morben Luin Radio Wang, Jolo Waye, Eyo Wamakar, Dujima Wakeli Wu, Kima Matut, Pema Padano, Dano Mar, Dano Giro, Antolu Ma Man Ma Paloba, Ma Pegir, Karika Natomo, Chuer, Chuini, Furi. E waje ni timi ki kija pian pe ki ngeyo ngwa ma kiti timo. It's not petye ma lukwan gilwoni fileo man to man but gilwoni agapeo. You know, divine ma tut ti chwin ma e moro ngata mirupay mori e konyo ngata mirupay konyo. Iluai nyu pingatu mirupai luai pire. Ita pingatu mirupai ta pire. Gen matut mainen la baba bon ngatu mama. Tika neno ni ngati ni pe opore but still, you know. Ubero mama pat mada. Makai neni timu. E binen charawai ngatu bange. Actually, gen momi cha amugo. Joma gimaru walu bange. Ruwa matut ki kwano gini ku bapeo. Tie ka moni ke nyuma ki kwana ni bape pianti gin mugo mai timu mango mano any ti tet mai ni chiki waje ni bape o pian uno miri tue dana e buj ni nanu wa ente wa ya uti me kija ya chiki waje bape ba da ma lu ka kibi lo no e bape o now iti mune ko menu ye gruba chele kana yema chuinge e joma ticharo in kidong joma pay nano ge ene ye joma uno yam guberu ka kwo charo in chidong gi pe ke joma we guberu ka kwo kiteru ni man kai kum loga dana tia wachi ni joma giti chuindong mogo bedong kum gi pe ene gi chuinge imane ene yam bien pwede botu fura ta teme me kelu yo mene ma miru dan gu nge yo me chuin we kai nen tuara butime gubeti gen and a will wa knock doi will ma knock e umio butika teme obviously ya giki me yo paloban bi lobo pe bi donk dan ma duong kai ni beru ka neno jemi malo ban beru ka tire chaka ya chaki mai lobo yo me chwin o ka mama dano banyo weng dong jo mama na pieni no loko dugu dong tek ma pilare ma pia wi lobo mo kwa ki tia ki pia luka ngara chie le kene yo chere tuare magloni noga just look at that. I chill ki will over wang one. Ikar me a won ma le mor lwane tribulation. A won ma dit ma da ma yuchi wai dak bu bini will over a ye. Dak ma bu bini will over bu bini ma tek ma man naka yang piyo ti me will over. I don't know how it will be. Mero biru kar pa noa. Dana boro in the entire world of the then time. Panyang will gino to gana DPN. Pedong wa Doc Chien, of course, maybe Kalubabi me on the Yabri ni gana D. But we lobo kolo. Dana boro. Ikarme a won. Well, this sounds ridiculous. If we knew chalo gino mama pomir kari echwing. But a boro. And worse still, a boro ni aake atangara chelikem. Atanua Dari ata nuo ne po beri koma nyira ne beri koma wobe ne ma dong tian loka ne u dong bot joma karinyo dong peke. Piana nyira mo nyome te chok go kwer be lupu loka won ge gu winyu tampa chok gi. Sure nuo loko ki choka wobe ne nyira ne eto go wati ni minyi ni baba gakere gangi. Lochi pe extending well wa ye ni nyumu wa nyumu anyira ni fine ento miri nye ni wano chobe chalo in so ngarmano lo gangi ni lo gangi lo ki mape wa nyango kuru met lo keteka tika tika one family this is why ye ye pa nuwa beridana boro nuwa gane dakane ya wubena deki monge chura tumu wilo bo kuru so Manong nyuti ni joma gubi chung ki loka da popo beru luwak joma pol. Oe beru joma magu keyo gu neno drama weng matime pinka nkoro machiari chaj ko machiari kwene gati gu keyo gu nore weng balo chawa keken. Giu kamoma gu nene gina mieta yen. Oh, foila chwet ni futwa binu. Now. Kong dong wa leg ruot mau chui polo ki lobo wa fui. Mari pe loke ento nir mo tie mai bi loko tammi. Chi bi nyotra nga ma yini beiru ma charla loj. Ma loyo gina nen ma penen ki ma penen. Ngat ma beiri deyo ma dano pe tuer o ye. Ibi weko ingene yu ma patpe kita dano ngeyu kwere wi lobo ni be ni anu duji dok ni anu duji be dok kire anu. Kai nene kwanyo kare ni me nyoto kweru ni. Pi kweru gini degi ki pi mar gini maro chi wilobo bifonye menge yoni en ma be ni anu duju udugula ngol kop. Wafui rot medeyo ni iyan pe ibiti mo gimo yaluak mo keken kapie chwa la nebi ni. Nyola kel kwena ni dano mo ma bino beru dano wadi. Chalo ikare chai noga berutie, kai ngeye noa berutie. Mapia gien ma ditu ti me. Neno makela tiba, neno parwad. Makelu luoro, pe neno me yom chwin. Ruot me deyo, kai neno wa koro. Kumbiti ni mo wang wa weng tika ngi ungo, matika tibe ka ngera, kikita tika tibe kwere. Mi... Joni magyo kerkin ping ikit kuoma papat giwa malo ka jolo loki kungarman jolo gere ki kubune kamaru chichankwede mi pewa long en nono kawa kuwa bilubu kakan jap tamu matut mi wanyang yu meni ma watwero loyo kere lubu man iwajini ando a loyo wunbeno bi loyo ne Kare wa ubeiro kare me loyo jay ma yum chwin, ento balo wat padano. Pe ubeiro kare me loyo musum meno ki chuma, ki chielu dano ki gweng. La rajo loko dira me lueng wek dano peg yunge ni, ta ma dira ye ta me yum chwin. Ento kony wa wek wang wa nan pin wa nge yu mene me pale ki kwe jima pol ma tika time wilubo. Kala chien wa win duan man ma bichungki. Dogo la mako nyao ka wadne udonyi. Karama maki yubu pi wun chaka yal chaki pin. Wun ma uti u gin maluba amiro. Kony wa wek wa nini. Wek twe wen wa retetian wa yin rote Yesu Kristo wa lego man. Amen. Yabu kwan man ki. Matayo, chura bero, ting piariwa chiel kere piariwa ngwen, ma kwane kitman matayo, kai tiki Bible li kwany, matayo, kwane kitman, So, pere tekni in ngara chela chel, mafuri tiki yueyo me kwa, padano ikumi, pire tek ni. I bet ki yu mama. Pei jenge. I ngoma I neno ki winyo I wang ki iot me kum. Yele weri no ngoma chwin bene. Now, matayo, uchoyo, lok ma yechu neno wajo ki doge kiet mani karm futye kum. Bad dano duju ma wanyi ruot ruot a yebe donyi ke me polo. Anto kono ngap na biti yu met pa wara mai polo. Yoma pol gibi bino I nieno meno. Ma gibi wachi ruot ruot. Wan yampe watero lok me nebi inyi. Inyi bene yam wan pe wariemu chien marach. Inyi bene yam pe wati utit me awure mada. Chila chien anabi wajo bot gini anu no pe ange yu wu. Ayo wunu ke borra wunlu tich me jemo. Pi meno ka inen ngar mo winyu lok mamera ma wajo. Dok ti yu. Ena yabi pore ki dano marie. Mau yuvu at mamere ikum got. Unyo para. Ayer wang Bible man. Chalo luo me winyu ngoma nuban wajo dok ti yu ne. Ento pe beiru luongo. Nyin ruot ke ken. Luba pe kwano wa pe kitma. Wa winyu ke de kitero loke. Chi wa do ching wa chi wa mette ki ngoma wa mirru ni wa tim. Kun wa foyo. En pe kwano wa. Piti me kumenu. Empe kwano wa ni wa maro. Kita jomo gimaro. Maybe guak lok ma watiro. Gimaro mere just. Empe kwani ni maro. En kwani ni timu. Kai nem ni tia da you really take action. Now when no ke kani en tika watchu ni luluong ruot ruot duong. Why ma pol gibi binu. Dok ben luluong ruot ruot ma enti a watch ni pepe dare dana ta joma gilogo nevi. Kai neri wang me chuin pe obiru joma ruom gipin pien prophesying tian lokeni. Chuin mo binu I kum ngatu mo. Git ye I kiet mo madano gano gi. Pol pa gyan pero be lutich paluban. Kai kwano wang Bible mene doki malo I binuni. Yechu niyana ma wajo loki uchako konki miyu. Choro I kum lu nevi malo gopa. Alright, kai charo malo. Ma pia ui tieng piari wa chiel kai chiaro malo. Eron o chako ki choko. You know. Lunevi malo gopa tinga pa wia bidwa ni u guake. I kom lunevi malo gopa. Ma binu botfu. Ma no ruke ki la romo. Ento ki iye kujo biru rudi. Tia loka ni futika mete ki tia toni. Pol luti jeme mea wura ini ni. Lutu nebi ni. Ya no. Loriem chen ni. Ube lu nebi manu gopa. Now gitika tuch. Shalu adwol me ramo. Gibini nying ruot. Gitiu gin mea wura. En gin mea wura. Ye voro jomu miru givol gi. Actually, jama ki voro ki nena chawe jwane ki titi u teach manini yechu ki lo kwayana guti yu ki kome. Gi piem ki laro lok ni yin pei winyo ni yechu tero dano. pegadong tie e yeni joni machalo ruot tika wachu wachi ni gilu jemu tia loka ni gitika tiu ginu mo pei miet paluban pien ngaruma iken ma miro luban nyuma miet paluban ti kuone pe jemu now lemono me iniquity gonye ni jemu la tich paluban jemu kum luban yes jemu ma wai luban pe no we you gin ma pire tek timu gin ma konye pe Doya gikine luak biamuni malube luak biamuni malubugi gilubugi na konye pege beru chalo wachini kaki beru no mirgi mi goli etungarmo romo kamini rech ikuya pinyi initamuni la mini rechi dongu kunyi mada piere chere chichamu ibare loyo ngatubu mini goli Mia kamiu luban ke kumi bodano joni miu gin maluban timu. Donka gin miu kina luban timu. Luak dano ginero ginaneni kumkum. Gien pe ginero ni. Ngata unu mini kum gine kum miru mini kum luban. Beru chalo dago. Umiru mit kum la cho. Eno po umiru mit ngoma la cho tikwede. Maria ke miru kum la cho. Pe miru gin la cho tikwede. Mamiru gina choti kwere lep matiri ki wani malaya. You can look at that. Now, matayu kakama wa yabu kwere, beri wapende pinge yabu kwere pien mani yekare, mapinyu yape malach mada, kitim woro maunya nyingluban. Anto nen, Payen ni no parworo nyego chok pe watu eru weko wilubo woro li mama mama la bongaru mo kong dange chalilie. Meke lu dano ingo mabi weko gin ma wakuru pe luakare malachi ui chupene. Wakuru pe bino parwot mwaka ya libari yo don kipiari wa bichel. Furi watika koro. Ento tieni Pe watika koro mi nono gina choya nyuru ni obegale. Obegale kitian lo. Donkai nem kwena me dugune eru biru ki kero matek me loyo dugula me vwala weng. Umiru wangini en. Petie. Kaweko wadwata. En tieni wange kita dugune te kwede do kita eni dugu kwede. Miru ni wange man maleng. Now, kama wakwano ni, wanuni ngat matika koro ngo maunu lubao chika yetu makaro duju tuare man mapire teki. Maikare mapia pia luga binu ngat maunu lawang joma bituare. Ngat maunu ticha lapupi joma bituare. Nuti inoka. Lare pa inoga. La wang jo magibichero kanungo la paluba. Ni woki ya won la wangye yenua. Grubar yo biya ki wilobo. Chochoki. Achil magu warte wa pa inoga. Kibi loko kumgi mafutkuo. Ma utane kibi kwango chero. Makwone kibi loko kume mantu kuchalu kumla malaika. Gibi ya kibi lubu. Wek lubu dong pi ahon. Joma gibi kanyu kare me ahon menu gibi doni te chal panua. Pa pa pa pa pa pa pa. Yes, panua. Kainen kwena paluban du kibi lubu. Mape jengi te dini. Mape jengi te kit giru mom yuru ngini kare uu doki. Merrote peki dini mai legi ye ento merrote ki kita charo lubando loko kwede. Inyang matut. Now, lok man ma yichu wajani, u wajo kunu ni kare matilubo, joma puru no gibiru chok kwede. Joma ku gibiru chalu rebe, joma ku gitika tamuni dan man, ubeberu mesia, Don kay nen ki tuju ni bo beru Mesia giti ka temo nenu yu meni magi bit jok wede pien Mesia chal ki Dawudi Dawudi yamu beru kabaka maluen pao loyo dok kita bo beru lage gi nung yu mome beru jok wede ni u kamien mak geni John John gupenyu megi gini uchet gupenyu yechu we katwere kado inenu donyo ikene maunu dongin gingeyi ni petero do tujoko ni mena ye Kristo malobao yero kado donyo ikere ngarachero be prime minister ngarachero be vice president danu bigak danu jina gimira ye gin maginoi wilobo you are a me wilobo man. Now, kai nen kwena paluban, binu pewa binu paluban, pitien loko mame lobo lobo. Now, don kina choye man manienu yechu logo chiwa kwano ni, yechu no mire ni lulupe upe joma tia gwanya mada. Gitika lupe do, gitika lupe pitien loko mame ukele. Uno gin ma ukele, pe ukele me biru, ki luak jima pol me wilobo man. Gin mau kele uno tieni gingeye ma bedo giti ngoma eni miro yuegani pa ujengeni ariemu chen yuegani pa ujengeni a chuing palo ba bini doga cha logo log men nebi yuegani pa ubetieni ngeri uta chuchieni woki legana yuegani pa ubet kuno yuegani ubetieni Inge yung homo kere luba doke tika timu kita en miro kwede. Pe yen mu kere ni owe mberu gina luba ye tiyu bepe ina ye tiyu. La foot patuero jenye ni ena yel yel. Pe yen match gen ki mo a yel yel. Pe genu tiyu mo. You know? And so, and yet ka ina yel yumu idano. May I be got the foot just. Now, Nenu, Yechu wadoni, Ngat matiu ngoma ba na miro. Kiporo ki ngat mau geru geru ne, Magiluane la riege kom God. Gwari lep me chuin gode nini yabo. Mando ngyuta lilu luak, Luti tichiri ni kipeke kini yabo. Me a nga mo biru ruoti ngoma en miro. Don pipere pani yabu, umi umiaka yenyu ngat matiu tich, gidong gitika nyutu tiche ke ken. Bila kepi duga guak boja ma pol madaye bilubu. Pe yen pe gibinge ya nga ma umiru gulubi, gibilupu tich pa ngata umiru gulubi. This would be funny. Adada wachi wuni luak joma pol magi wajini Wafonyo dano paluban bi deno chan. Dohe nieno meno. Bi beru patma da win lep marwaru tiyu kere. Pa wachi ni. E nieno meno bi wachi. An pa ngeyu wu. Wae anu no pa ngeyu wu. You could just imagine. Nen kita gin meno be nyoyo kere chongda. En gino meyo. Ki borra. Penga to tuchi tuan bama dit mage goro lwa gina choya ke utibani ning ka dong logo mot ka dong tiyan ee gina uur no. At least a foil ba ni a karo ki kenyu. A ni ang ni gino mo make luone ay ngo peke. Ngata niri ki baro lo e karpa ye chuberu la cham bonyo. Ke la cham kich. Joma dongu do in Jerusalem wa mo a chelo ni ang ngo atika timo beru peke. Donki bora anga mormo ye yeng er ye ngata tika timu ngalu ba miro kono chamu boni ero duju mera yo ye yeng pe ye yeng makau tu chino sairin tika kokan ma flit memo taka tika ringo dok kuje meru ye yeng pa dar me bilobo u ye yeng ke koma ye ngata inini oh Ma John la batijo donye vi lobo jan. Ki wachini kien cho duju ma mono nywaro. Look at that, mene yu ye yeng. Ma la malaika aki malo ka bionu tuju wachini. Dani ini bi telu nyim ruot. Hallelujah! Mene yu ye yeng. En bi cherry tek ki chwin pa ilia. Mene yu ye yeng. uje jeng makai neno chung ha no wang poro wenti ka neno ki pinka ni butime ni nin kuja obiche bangi o chalo jomu kere ni wengu bu lak ka yenyo gimme te cheng ka kan ma topo ko keje u keru wang o ma wachwale pire mena ye ye jeng I want daro ye jeng I don't want all this big matches and so forth au miro ye jeng now Ki waju ni la loyo bibir chalo ngatu giru ate kum got. Got? Got chumpi ni yabu. Lu loyo ngo mao betime kare wajo mao be loyo beru joma gitiki ni yabu me ngo matika time. Now, lu dem cham cha poni bubin lu tiat lo. Lu tich paluban. PM gina ye gubir chala chim la yabwang dano mia ka chimulu ba gubir ka chimu tiche dan lua bia muji ma pul gilu bu tiche lu ba yer pe gilu bu lu ba do ya giki kar me ti giko tietu lok giko changu lu tu giko ye mu chen giko and wa lu ba mete Beru ki ngich ma ti kum lu ba mete. Lu loyo bi beru jo ma ti ki ngich. La niba chel. Uwel ni wi lubo bi pong ki ngich palo ba. Now anga ma bi lupu dig diga. Bi lupu ngata tika gila ngich palo ba. Eni ya bi lupu eru pa bi lupu ngata tika gilu taon palo ba. Pien taon kare ne giko. Bat ngich palo ba bi mede. Wabi ya ki ngich ma wangeyu ki kum. Wabi donya ki ngich ma wangeyu ki chwing. Now, kaki wegi chi, kaki wajini kichi wako kama ling, lu kristayo, me kare mo kuoma, lalawa ki lu kweno peribilibu ki po, ki lu kristayo, me kare man, kaki wegi po. Jo chape ye beri kachoke wa. Peggy be ye, Pabuli Peggy be ye. What we will be Peggy Rate. One were we, me boko chin dano, Catanilla, Nebby Jeremy, I was your man, get chow chin Jonah, and a Peggy chow fugi, wengi weirum, ega weira. One were we, well, Rate Kicham, Padano, well, Rate Kikuo, Mugumadi, Dano. Era jocha nini ki weru we me loch matut dogi chwing gino miyo we magi weru chalo we man ma wangi yu niki jame awura amazing grace yam chono no arwen kumire dan neno ki jame yamu lua ene ye bene bit tela tera Wigi parata ki wewa. Wanwa weru. We mama wego chate u yor yor pien kwanyo dano ki tekare mugo. Dok tekano biru gimme kum. Adeta kani ki chugi ki pugi ki joma mekare wa. Piki tuero ripu kabiru. Neru wa uloke ma parata. Wanwa yenyu luba wego nung bebi wilo man ma mute bol wak dano chara wachini. Ngata duong ke luba en ye nero ki kita jimi ne duong kwede. La chwe tim kija nyute bod joni. Wek nga ma om. Nenu biru chalu te guri meni ye u duk chen. Wek ulu wang ne yu meni me loyo lobo. Pei wek wang wabita neno ni. Luba kwanyo waki ilum chikiru wai kija. Kita ki wadu kwede. Wek wangi luba kwani wa kwanyo la lonye ki kamatiye duge ka war luba do kwan la chan bene teru ka war luba. Wek dan wengi ungi ni la la pe ubinu ka nyayu ngoma wan wa yenyi lobo. Wek wili wungi ni la la ubinu wek gin mauno yam danu pe winyu ki kut me chwingi la lonye nyo la chan. Makume liru nyo matuo danu duju mau toki makuo. Wek gi ungi ni yu mau kili pinkan yeri neme biru ki lonye wila roch. I get bored in my can I enter to the pink can. Kau tu dini dini,
2: wek la tin yu ngi kaw tuj chan chan wek la tin yu ngi kaw tuj lona lona wek la tin yu ngi kaw tuj geru geru wek la tin yu ngi kaw tuj ma biru dano wek la tin yu ngi wek la tin yu bet ki loji yu mo ma kay nen tatam ti kam wule wek la tin yu ngi I kit mo ke ken ma kay nenu tuj ma tika nyutur yeku melo bo man wek la tin yu ngi la twitch now Gari mawakwoye. La raj, gaena. Uumu kalega wako. Uri lega degada. Donga ki degada, lubant, wero loko gina tut nini. Tena marie kare, magin matut, mabike lutuare umiru donyote. Mani ye kare mini yabu. Kainen kare mini yabu. Ni yabu petweru donyo ka kamadano pengeye wa choyo nyingi. Unu ngeyu ni ngech mini yabu. Roma roma ki ngat ma kawawai wa gene wa po. Ala funchura. In petweru funyuchura makela marjalo algebra bot P1. Umiru kong P1 we nge choyo nye u e timu jemi mugu bot P1 e goyo box. Entry P3 u cheru kera nyimdo eru kato mea ka box keru nugu ta mugu. Now mana ye kare manu ba umiru lok jima tut iro mala mal. Eno nen di era para raju to bedo kong loru iwa down to bedo loko jemi wilibo gito bedo loko jemi wilibo makai nen lok ma tut. Me gong, me chuin, me obino, me omiro, obiri rame algebra ngatange yedongpe. Ni uu, chukar gorma yang waje pegi bi meru ki ngeyri ni uu kapia, biti aku ki chita nene karpa nua, pego meri ki ngeyri ne, ni uu kapia lukoti aku ki guberu ka nyom, guberu ka geru, guberu ka mat, eh, guberu ka chamo pati ki gira ngon, en pego meri ki ngeyri, gupoye poye nu tucho. Pe yang ngato mua ma omiro yap wangi obiru pe, Ta moy kané chéro gëti ka loxé bi chéro ya Amérika ko ra néra dum ko mir bi ñoom la choom ak nini ko gëna ma daara wéñ no sim donc té ba dé crépien gëna donc daaru yéñe ya gëna lebo ka u ngi ni ja tam ti ya jwaara ke kën ti bor lo mat ko ki lo mata ki jo mu ko magé ko ko ki pej ma gi luo gi ni a go gëna ja tana diaga mo tuo ne ti or lega My or leg any rat loyal mukere ni weng. Bien en wajo ni don y lare o ento kunti ka nyuti gina pat. O mi karpa yichu mao tuju nolo para chay kilo sadu kaya wachini. O ngolo loka nam. Tungi ki tungi me lako darme dugi dini wu chika gu dugi dini gu lako gigi dugi lo tiyan me gayana kiriyo. Ma pia gu dugu ka walo bano dong lo tiyan me gayana. Ento kun beti mado wachini o kwanyo kiki kunu dugu gi atalo bani do lako gi. Actual dino sitam ne don won lo tiano gayana tian kirio e nying lo ba ko winyu ka taki long kare winyu wa to don pay tiare we regard la tian me gayana ke tieli ken bien tu ne bu chue ga ono ke wani ke kwani ke gayana ka da ri do ri no ne gina ke wa de ya ke yen dak fruity ye entre no tir romo kene ma ono ti cha no ti yo completely willable Nu miru pa kwanya wera cham gira cham maketa chamo manda ko kwanya ni uduga wet don pa to ento kada fura beto aye Now kare wa aye nu miru be kare malu yen lu ba ya da gu yen lu ba ikit mo mami u lok pa lu ba Ma uno bino pe karo. Karo, wa ye ki luone karo me poko ki roma ki djegi ya. Ineno, lu nebi ma lu gubago bini la roma, gu vuolo dano, don ma gu vuolo bene, don dano, dano ma gi vuolo ni, pe don gi ngeyu ka kweka ma gi tiye ye, ikin jo ma gi vuolo tiye ye lu tiye no palo ba bene, ento umiru kweno bino wego pokin ki, Payen gu tu shallow ramo pien gu rula ramo I winyu wegi ti tietu lok me la ke kume. Dong lu bao miru kati ki keru matut me loyo lueng idye. Ba, we ki kenyu ena ye ki pok diel tungi, ki ramo tungi. Nga ma bi poko gini yabu me chuin matut. Ma bi weko diel dugu tungi, ramo dugu tungi. Diel bi meta mera kadange, kawo, ramo bi beru kawot la ling ling. Ramo bi ruke o ma begi bom ma bojo diel bi ruku kangwereke. Diel bi beru ka yele me chato lu doke. Aleluya! Ento ramo bi beru ma uruke. O mio kare mane be kare me nyute me ada panu tieno panu ba me ada. Ma wigi u pie kun gen ngeyo nga ma gen ge beru. Gen gete lu lueni kum bal ento diel gete lu nya bal. Ha? Ma inu la wolu ba uruke kamadana uruke. Kun wori ela tien parba ruke ite chel pa Jezebel ke kome ke luere ma bu ki udoge ma uero ki long ma kun gin ma luban wajo ni ngat ma bir ki nati me kwe nyim luban oh yes kare o romo diel dongi bi poko gya da da gen ki romi kono I chek ma chon gak bitero romo Ma, ubicara kata apa bal ke wajah dia le ya telu yo, dia le ya telu yo. Enkino minol, kiat padi gigi, umu pinyo weng, rama penen. Enro rama ibu biru kata apa bal, dia le ya tika telu yo. Ya cuai mau kuang, biru magik biru mau kuang. And you see it? Ngaru mama tweru ye ni lubu ni tweru bin. Chua yame noka kekere yo loyo. Mou chere rapture. Lua ke udongo. Mou udongi udong ka walu ba. Nua ki grupe fru donga walu ba. Nua da kukati ki lok. Mou kati ki lok. Joma pulo go kweru. Nua ki kwane la kirati. Dok la kirati pat ki la walu ba. La walu ba. Tieni ngo malo ba beru dan beru do beru. Joma pol kiri twer berati ento kit mati pelaro dano. All right. Nenin. Kare me apoka poka. Don kwena mama winyi u diko man. Pe u beru kwena. Pe dano weng man kwena ma chero bor rumi. Rumi yegi bi kanyo negi bi winyu ne. Gibi nungu ye kony. Kwena machero bo romi. Romi utye ken ping. Man kar hueno. Karika inen wilbu no. Karika inen dano pen yankir wu. Of course, joma pol gibi kweru wu. Pien yamgu kweru kweru ruot wu. Enu ti obiru ki long me wilbu man. Nienu mo mene me kum. Achero binu borre wote yijebu. Ma kwe me aduch ki Jerusalem. Wachini. Kangaro mo chako ti uticho mo pe kane o kwede. In chere ka kamadante ka gwar ma duong I kwe me aduch. Weke nyote wek dan me gungi che tek ngo ma in chako ni. We wunu chiro. Pien lobo winyo wu, lobo pe winyo. Lobo pe winyo, dok lobo dega. Pien a tiko wache yo ne duchu rat. Wunu chiro. Pe wati kan ka yenyo chwak ke bon ngormo no. Ka inen ngormo winyu ni lok wa be pe tika winyu lok. Wa tika winyu lok ka ngata loko ni woki iwan. Do ka inen wa ripe nywako me chwin pe wa ripe te orlega pangatu mo. Pe wati a yenyo orlega actually kane pe karme yenyo orlega. Ento yenyo luban ti kwene. This is it. Uri lega duan ta. Gany ka chel chel tiki uri lega. Kono eni eno kodong uri buj be dong peke. Kodong tuwo be peke. Pien uri leko nyan. Kamoy ken tien loka ni teko palubano. Dong yu rum ka weng ento. They know why ni kilwak uri leka ni tima roji do nyan mete. This is why. Pien tamme tika kata ki orleka po beru tamme la. Ubeiru tamme ti yu lim ki jemi mugu ma pe konyo. Gamente o ikate ka lor uri leka weng. Beki loro, normally secular government gen peki timu time ono dano gineno ngoma tika time ni pat ki ngoma miru betie pien la tien dieren luban furi yape gi. Gineno. And they would close. Now but un ramo make wini pelore pien ineni kare pailia. Luban kano jone. Kau kano jone. En way an luban ya kano. Imung. Ine tamuni tiki ni karo la miru tika kamo karo miru tika kamo. Joma chwingi ton pe gin ma raju ma ke tibi bi lubi nying luban. Luban kano gi. Now kai ne luban kano gi. Lok man me udiko ni biru bot pu bot ramo. It's not of the goats. Ne yabo matuti bi winye bo ramo. Ramo bi dongo chingi bi jolo. Wai wakuru kare ma chalo man. Doko beru ka wuru. Ka gwa kare ma kuman bi duge lobo. It's back now. Duge ne lobo tiye la nyot me agike. Ni. Kare me wilo ma. Weri pong mo ni ki. Liel wi tara ni wero liel ma leng kare o rama. Kare ma anyir ma min. Gibi beru medical lungo nying yechu. Yechu, yechu, hallelujah, this, that. Pegi bi ngeyu nga ma tika ti me dok. Lok ma tut me kwa ki bot gi eye dok gi rian rian. Ni yapo ma kelu dano yi waro ma ti gibi rian. Kakane gitie pien gitame ni gikane te gopa. Dok gopa ni gopa mati nying luban. Gino mi pegdong gi ngeyu nga ti ti me. La raj pe min riak ma dao nge ni kai vu dana vuat ke musumeno ke chuma ki la gweng ke ta neno tim yi achak ke ni dano nge yo. Chiki ero leko luban. Pien dan teke nen kome ni ke ono tuki chako lega. Pol joma giti chani rike ti peti chani rike ti niye luban. Giti ka chani rike pi pe kongi. Weka nong la choko, weka tim gira ngoko, weka business out la. Kata ki teacher ka yejo ni amiru beri ruwa mo makai nen Gabriel utuko kwa ngoi ganga kolo. En gino miyo, kai nen lok maturu binu wa simbe nga tadung tuer goi ne pepi. En loke tuki poke ngolo miri padana weng wan ma miyete tiet gira konyo wa. Ni ajwa ka munyua yo valo latin ni tim gira ko man and this and that. Wayu ayaw kero loki umiyo kumbedi chao ni luti yano weng mama kinyume gange pere pe wati ayenyo nyom lamego wati kayenyo keme wipolo mukene niki wachi ni lubambi metamero yen keme wipolo kikip mati maye na kwena man pinu botu unromi utie ka utie kwena man binu bubu kwena bu kwena mengo kwena bu kwena meni yabo kakama yechu wachini luget geru mati gu get ikum ni yabo ikum god now ikari man dano tamu ni ka ngaru mo tiki luak je madumi bilu man e tiki tuan lubama dit madam mau beru gopadi en kun kare man ye kare mu maunu ni yapo ma diet paluban me yapo mu mati buka dola buk matiri mu me bible madanu beri ka kuo kare bilibu kanti kare malaj pegi ngiyu ni mu mati bible en ye mu maunu ke kano waka chai buk mani yapo alright chura bitch mu Kiwajini ya neno kangat mo beri wikom ke kun umako buka dola matiri chie tungla chuch. Alright? And then, la malaika mateko nyutu ki John. Wai la malaika mateko dangani ya nga mao pore me kwanyu bukman. Buka dola, magi mwano, iye, kingeye, tiana ya bero. John neno ngat mo matuero yapo ne pege John kok pien ngir mere ye mung me kwa ma petum tika kenyo dok mere ye mung ma kiru kamaleng cha tan kilo bai tit gi mo beri wilobo pikar ma lani chaka ki eden ni uwe chawo me agiki dok mere ye mung ma Daniel ma piao tao no miro ngeyo ne en bene peki ye yire Ento mana ye kare wa magi ye ni wa ngeyo no kibai kibi ngeyi chawo mea giki. Ki wajo ni mung kibi yapone chawo mea giki en mung ma tiyei Bible. Kono Bible ki tiyu kwere pinkanyi kwe jimapul. Kweru kwan kono kwonge kono timu kena ngofu in lutene gang kwan. I kwe tichi ni weng maga beru ka tichi kwere pekom na mo peke ye. Ento nuki chwaro ping ni danu nge mung matye ye. Ka we gu wate ki ku mwa matika time. Ka u ne nen gu niya nge mado. A bira tamina tia wadu ban. Ka tia wata tani te chal mo manier welu ban. Uno mir gu nge mungi. Ka gu nge mungi chiki dugulo layo. Lubao choyo Bible chano daktari. Ma choyo chogi ma wange chite keru pa daktari. Ikwano kwe tiniang. Utimu kumenu pien meri yu ma entwer loike la raj. Karika ikwano ma de choyo daktari dok papate tiye. Pien gen giti yu ki kwo. Kau choyo ni bitabe pe niang chak tuji chi tabe ka ni nero choyo ni bitao ni tuji yato nyo pianu ngi nen ni tuonu da yele to twalong twa gi were yue in pe niang gi choyo nyigo nyigo kare kai kwano that is why kare ka chatano telu tiche ka kwano theological college ku gena ngo wenga pa niang mu pete wen dugu pol ne no temo kwano ma tepo me de niang mu O wajo la chien wae ni gin duju me inge ye kwano chalo chet. Ni yabu ne oeru biru me chere ya rabia. Mwaka dek kalu ban oeru ya pengo mo biru munge. Wae ka choyo chiu binge yu nge cha matut kira tikere lu ban. Pepe da ye me luputama ene ye opeyo yu diko ni wajo kumeno ni gin duju mo biru peyo ake kuma kumbeti. Amir na baby kid mom ape an ento en pien kaki wachini wano ot paluban tien lukane pe ora yo lori ento gina baby ora yo do lori. You see, vuk matiri magi dono. Jono gokwa gini kape wani anchi konya war waluban mwa wane weng pete pigos pe wangeyo ngoma wakaneng adweli mene kiti mene matikunu pe wangeyo. Now, Chatan, mine ni pedano, mine ni luban, a yew bino ka yapomon, maukane. Dana go keke menge yu ngomo be luban ngayogi. Ni hu ka jomuko mago kwano matutgi wadini akala kala ka luban tiye. Inge kwano matut. Entro tin yin tatano miri nye ni unno yamma ke wachini. Ini yanu meru binge yoni. Ana ti wun ki wunu ti wan. An ka bana. Wan wengo bi bere chel. Wi lobo pe bi nena yada wunu bi nena. Miri nye yin tatani gina choya man kwa. Lo ba bi kana yi dano ka bi lok ki bot dano wadiki. Dano ma bi loki dano weri ki bi beru penny chano eni ye tika lok ento ngat mati iye bi lok. Now, kainen mana yu beru kare me yapu mung matut. Wadogo dung cheni mung matut ma hono watika keme kwere. Mung matut ti dungen. Ena ye wabiru ka wachuhu. Ni nen. Acha kichura pawi ya boro, kichura pawi ya bungwen. Mana ye wang Bible maumiru no. We love away unge. Ye choy niyan mabu eru ti utiche, kar mabu eru ti utiche. Madong, uberu niyan upiara ngwen, irikech, machuinj male ye otele, pechamo pe marro. Kuntika gambo chek manyen ki bordu ba. Ma en pire kene ti chalo gintum ma chek manyen. Utuch ma chalo la nevi, Moses. Umi yo Moses u loge kome nuwa chek chura pao ya bort inga pao ya bilu ba. Bi chwele wula nevi ma chalo an. Ka en bi binu u winye, ngatadong pe bi winye en bi ruwenye matwala. ubinu chalo Moses. Gien duji ma Moses veru katimu enu timu. Moses utuchi chit. Enu tuchi kija kiada. Moses uberin riket niyano piyara nguen enu beru beru kumeno. Utuchi kideyu paluba. Moses beru tuchi deyu paluba. Dong ma yechu u au ki I ni riket. Ujeri ot legamono yam legichon. Sinagoj. Kita ki choyo kwenye luka chura nguen. Ma ujeri sinagoj. Ki wai chon ma pia upong ki chuin malengu no maru lok paluban kainen ka choke duju beru tiye jeng sabath. En kwano, but this time, madu dugu mo upong ki chuin maleng yedo telo dere vupa isaya chura piyara bichel biya chel. Ma u kwano, chi wai ni tin gina choye manu chope ka wangbu. Pe yen chuin yo tele. A mirna tiet lok ma chuin yo telo eto pe chiyara ma ki funi ni kai. Kai bi fonyo kai ket kong topiki chi e yeko gina choya kade yeko don gina choya chi tam kiti por kade kita jimne tuke I don't want that amiro ni en chwin palubaya wani cheta kakany now I am convinced that ikini ye ni ni yabu chu I mean a cheke chura pao ya bor kia pao ya bungwen miro do chope doge karewa bu chope ni nin la po ma yamu berutie ene ye doge banuane Lubao ti ubiru katiji la po. En mayam ki kwanti aro romo I. Bali pormi eden unu romo me agiku putuj. Ma romo me agiku tu jondo dangani mara ye wurra man paloban. Ma umi ye kibiru katiji aro romi. Peki ti aro lemu kene pi en matika bilni. Wurra man paloban ma kwanyu bal mi wilo po. Jo duju mati kere mene yabo ke eru ne aluban wa ya chakri uwa ya gike no roma roma kit machalu chun maleng waju yechu kristo roma roma la woro tien ki kare duju ya luak weng mayam guberu wile buka kanki ngeyo ni ngech wa weng tia chiel endo wa kuo ikare ma pat pat uberu la po uberu la po ikare ma joseph unyalu solomon David, rather. Ubiru la po ni luba la tuwe duju. La luen luen. Matek loyu duju. Ubinyuaro wut mape luenyo. Ubiru la po. Omiyo yeji mo biru wile wubiru dangin. Niyano ma weni ngat madit ma loyu Solomon chikany. Omiyo Solomon a yew giru otlega panovan pien. Yeche yew wubiru bikiru ni lare ma nying otlega wubiri nye. Solomon pa meriki luenyo luenyi kare ne kita chalu yechu bena pa oye warremu ma. Ubiru la po. Ubiru la po ikare meki mago Joseph kilu kuwariyo ka ngereke tuwege buj. Pe yen wata lu bambu biyano meriki bi guru kilu kuwariyo inget yataria. Ubiru la po. Now lu bambu tiko birika kilu la po. Now ikeru la po ni tiri man maniru time kare pa locha. Ubiru la po. Malubu ya giki man dago benuona ye. Yechu mapia wego lubu wachini. Uchik wangu. Ikare pa lot. Pien ki binyoto ye word padano winyo. Ki binyoto. Peni word padano binyan. Ki binyoto. He will be revealed. Ki binyoto. Mwamo ti me kare pa lot. Ene ye story de en. Udo done en. Can look any furu nero ni ginu ti meni da hobu nuane. La wo a bit